isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

nagwanggol, nagdulag basketball.

0: Mao kini sa gilanon sa pagtuli sa akong lolo. A long, long time ago.
1: Bangon, bangon, bangon. Pagmata na, mga sikat.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Kaya may adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
6: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y gipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibyo man. So makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
5: So unsay awhag nimo sa uban nung?
6: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
5: Testingan ra
6: gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gipamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala ko'y kwarta, mangutang yun ko. Maugin ay tinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
5: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong karon.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa ligon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwedeng morning suwayan Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
10: Ako kriyensya ni Kolog. Gamit ko sa nang haplas sa nang kape o nakagamit ko sa UAID na nang non-stopful. Mga nang gigamit. Kaloy sa ginong o murag kanunay nang kumasakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya. Mga gimintena ako ang nans. Daghan tayong salamat sa nans na mga nakapakusuwa sa mga ibang
11: bakit. Vitron! Subok na!
12: Ang nagamit sa Vitron ko yung gagaw si Duno kung sa'y ang anak na may kansiro sa sitaw sa dugo. And may tayong palitan na ninyong Vitron no kay nakukuno kayo nagkatabang sa bata ng tulong. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata tapos kamangit tayo ng sa vitamins. 1 week lang kuya, nakatarong nga siya baklay kay katiyang-kiyang mungutya ito. Pagkainom niya sa Vitron, gana na kaya ang tulog. Di na siya magmatamata.
13: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
14: A product of RSV Life Care Marketing Incorporated. FDA approved.
15: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
16: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
17: Hard Mama.
16: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
17: Mag Hard Mama. Extreme na.
18: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
19: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
18: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air conditioning and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
19: White Knights Dumaguete Pen. Pension House.
20: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
21: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabii.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: imong bahana, ma'am?
1: Kanang kuan ay G3 Bayo o kanang unsa ba isa? Uy, TX 500.
0: So, unsa may feel day sa imong bahana day, ma'am? Sa
1: kuan, yung sakit. Yung murag ni Muminor, ba? Kung makatumar, kita sa estate, ani, ma'am? Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-estate at tumar, ani.
0: So, wala pa na siya nainom, ano? Unsa day ang gibati, ma'am?
1: Yung luyahon siya.
0: Luyahon?
1: Yan, dali siya mag-ubo. Magdala-dala yun siya sa kuan, yung gitrabahoan, ani.
0: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit, ani?
1: Natong wala nakagamit, ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Ano, number one, yun ni ang kuan. May pising. G3 Bayo o kanang TX 500.
2: TX 500. Mabalis sa mga butika. G3 Bayo. Mabibili sa mga butika. TX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TX Coffee Mix, mahumuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangabi sang TX Coffee Mix.
2: TX Coffee Mix. T3 Bayo.
4: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa T3 Bayo. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: T3 Bayo. Ang T3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Magaling si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Swerte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Dising niya sa ako niya, anong inainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
2: TX 500, mapalis sa mga butika.
6: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, sa Sagay City o Gayungon. Kung doon na po dumaabot nga branch sa Cebulan o Shaton. At doon na usab sa tibuok province of Cebu o doon ay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City o Ronda. At doon na usab sa tibuok province sa Bohol o doon ay branches sa Buena Vista o Luon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Yes, guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
2: Merna Bromo.
1: Pila edad nay kus ganay?
2: 60.
1: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
2: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
1: Pagsugod gyud.
2: Sugod, oo.
1: Ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa may imong gigamitan?
2: Sa akong high blood, ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
1: Ah, okay. Sa una day nay
2: gato. 180, 200.
1: Mo na yung blood pressure ni mo.
2: Oo, bisag ay nung pagkumpara sa high blood.
1: Karon wala na kay laigi.
2: Wala gyud.
1: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
2: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
1: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan na yun?
2: Matoo.
1: Barangay.
2: Barangay, oo.
1: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na yun?
2: Oo, di mo gamit sila. Ni arong makabalo sila nga maayod sa lawas.
1: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo dyong napamatuntan. Salamat mga idol.
3: Mga penata!
4: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, mukhtas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo good kaayo dok.
3: Mga penata!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

Siya ay duwag estudyante, si Pedro o si Juan. Nang limpyo sila sa classroom niya, nag-away. Miabot ang ilang maestro niya, di-imbestiga sila. Hoy, nga nung nag-away magmundo ha? Nay, si Pedro mamay, iyaman kong gilabay sa iris di blackboard. Nay, si Juan man sa ma'am, iyaman kong ihapak sa scrub di floor. Hoy, kamundo ha? Mag-away pa ka rin usap, bitayon tamundo ha sa bayang magiliw.

Di na sa pinamatay. Kunya ang mga lalaki nga nagpanday, nagbuhat sa lungon, sige po dog inom, hantun na rin ang hubog sila. Mauto nga pulos hubog ang nagpasan sa lungon nga mitangas sa ikong sementeryo. Pistos kay sige magkadakdak ang lungon, hantun nga kaduhan din madakdak. Pag ikatulog bitong nga pagkadakdak, ibangon bitong minatag mingon, ay magbakta talaga ko ay kay nabunog na

0: nila pre, na naganda ng iro nila sa mga tao, pamaagis sa polis. Ha, gigintin biyo sila pre. Kung sa may kaliwat sa mong iro doon, may isok man. Ha, irumbo ang nanoy.
1: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
2: Oras sa Star Radio, alas 5:59.
4: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paimna ang bata og Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
5: 5 plus 1.
6: 2.
5: 2 plus 2.
6: 4.
5: 4 plus 4.
6: 8.
5: 8 plus 8.
6: 16.
5: 5 plus 4.
6: 9.
5: 5 plus 5.
6: 10.
7: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
8: I dream Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
4: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

sa Macau sa pamayong adlaw na sa pagkanatong tanan mga igsoon. Kumusta naman mo diha no? Kumusta to mga kaigsoonan sa pagpadikaisikay karon? Sa ilang pagbuktaw, sa ilang panginabuhi mga igsoon, nga no sa ating panginabuhi nga mo dagan man saad? Nga walang buktaw, yun! Tiaw mo ka na mga kaigsoonan! Welcome sa itong pagpanaguban mga kaigsoonan, ang labyog-labyog sa mayong panglawas. Kinagihapon na yung igsoon sa kahanginan. Buyak sa labyog ang maingon ka ninyo, mayong adlaw, kumusta ka mo? Kini mo ang tulumanon, yatad ka na ito mga kaigsoonan sa pinakabago o pinakakusgan karong herbal sa Pilipinas. Ang kitawag na ito, astasan mga kaigsoonan, astasan. Kumusta ka ito ang pagpanikaisikay diha mga kaigsoonan, wabagalaban na itong ulo? Problema gining paglaban sa ulo mga kaigsoonan. Kaya kung maglaban na itong ulo mga kaigsoonan, mo ginaingon nga. Mapiktuhan yun ang ato ang pagpanikaisikay ni Maranlong Aping sa kalibutan. Ala, oy, pahimutang na mo diya mga kaigsoonan kay nining adlawa atong hisgutan karon. Kining gitawag na ito og aneurysm. Kisamay nakasinati na nini, simba ko laman. Ay, palayo na po rin tao na ito ni mong balatian mga igsoon. Walay tao nga ganahang mangandoy ni mong balatian kay perting paita. Apan sa dili pa nato ni hisgutan ang tanan na higala. Magbalak sa taro nga malingaw yun mo ni ha. Malingaw yun mo kay mo magini. Ganahan na ito ng malingaw yun ta, di ba? Di ba? Nala sige, ano atong balak mga igsoon? Ala, kunita na nyo ang purong liag bag-on? Ali ang atong balak nga nagkuluhan? Ikaw akong higugmaon hangtod sa kamatayon. Charot. Ali ah, larga.

Sumunod ang limbahong langit sa kahaponon. Kay basin sa silaw sa adlaw, musiak sa nagtinga kong paglaob. Apan walay jutay na lang timailhan sa lama na nahipatik ning handurawad. Nga mo pasunding og mahilapyo ang madanihon mong larawan. Pagkataas na sa kutay sa mga katuigan nga ng labay. Pagkalayo na kayo sa panahon ug ang mga luha ang nibuhagay. Tiaw mo na.

0: pag-ayo. Aron takos ko ikaw unya nga higugmaon. Bisan ganayon na kining lawas ngadto sa kamatayon. Hiaw mo ka na. Ingon sa taan niya ay palde na sa niya ay. At salamat kayo mga egzoan sa itong pagpaminaw. Lingaw-lingaw na pa rin atay. Pag seryosohan ninyo diha. O niya po, magbakho na po mo diha o niya. Nala sige oy, standby mo mga kaigsoonan. Karong taon-taon na itong isgutan kung unsa magiging aneurysm. Unsa ikatabang sa produkto nga astasan mga kaigsoonan. Unsa na ito paglikay. Unsa mga timailhan. Na padulong niya, padulong na ta niya ng maong balatian mga egsoan. Sagun itong dila, oy, pagka makasasala ba? Alas, standby mo, man laman yung pipila ka mga pahinumdum.
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili kaihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag nang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasan Teen Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika. Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili taihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasan Teen Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.

0: I-apply pagka-pulis. Kanang sir, ma-apply tako pagka-pulis sir. Ma-apply tako pagka-pulis sir.
1: Oh. Oh, sa may kuhanin mo, no? Nga, ma-apply mo dyan kapagka-pulis. Kanang nalang ko'y natay requirement din nga kinahanglang ang mag-pulis. Kinahanglan yung kompleto tango.
0: Ah, mao ba, sir?
1: Oh, kinahanglan kompleto yung tango ng pulis, ha?
0: Unsa man na ini pagpamulis dai sir kanang kinitkitay na ini
1: ay.

sige, balik na sa itong pagpanaguban, mga kaigsoonan. Ala, sige, love you, tani ako. Alinigay kayo na, mga kaigsoonan, ito ng hisgutan. Kaya kini itong oras, limitado na kaya itong hisgutan dayo, no? Ining itawag na ito, og aneurysm. Unsa man ining aneurysm, mga kaigsoonan? Ang aneurysm o sa kakondisyon sa ugat sa dugo, din muhuyang na kini og mulapad or muburot. Ang usa ka bahin sa ugat tungod kay nipis na or huyang na ang bungbong niini, mga kaigsoonan. Kini ito ang ugat na po ni tawag na ito og bungbong. So ang aneurysm, mga kaigsoonan, kondisyon ni sa ugat na ito, mga kaigsoonan, nga muhuyang na siya, no? Munang hinungda na ni or mahitabuan ni, mga kaigsoonan, muburot siya. No, onya asa man kasagaran nga makita, mga igsoon, ang gitawag nato og aneurysm, no? Kalagmitan nga makita nato ang aneurysm anha kini sa ato ang utok. Gitawag ni brain aneurysm. Onya mao ni pinakadelikado, mga igsoon, no? Onya lain pa nga makita nato ang aneurysm sa aorta. Kining aorta ang dakong ugat diha sa tuang kasing-kasing. Uguban pang mga ugat diha sa tuang lawas. Naulain pa, mga kaigsoonan, unsa may hinungdan na inining tanan. No, unsa may hinungdan na inining tanan nga magka problema o mahimo, mahitabo o mapurma makining aneurysm diha. Una, gyud kining yung taas nga blood pressure. Kinig yung taas na blood pressure. Kinsa man ang mga igsoon na to diyan nga taas kayo og BP? Oy, isang tikon! Bantay-bantay ta na mga igsoon, no? Dito mo kumpiyansa. Ilabi na ang mga pagtaas ato mga blood pressure. O niya, lain pang hinungdan ining aneurysm, maukining pagpanigarilyo. Kinsa man ang kusog manabako diya, isang TL! Bantay-bantay, Tanihana. Lain pang hinungdan is kining pagkatigulang na good. Ano, kining idara na good. Ay, rapo ng tigulang, idaran ra. Masukor ba ng ubang inong gulang? Mapaingnon nga. Do, mapaingnon ko ni mong kawatan ay lagi ng gulang. Mo ba, boss? Kanang kawatan ay katigulang? Ay, gibate. Lain pa, mga igsoan, nga hinungdan ining aneurysm, mao ang gitawag na itong genetic. Anabang atong mo'y nasunod, mga kaigsoonan, sa mga kaliwatan. Lain pa is kining injury o infection sa ugat. Muna yung mga pipila ka mga sintoma o mga hinungdan nga ano ang usa ka tao makaani o mapurma diha sa itong lawas, ang gitawag na ito o kining aneurysm, no? Now, unsa may mga hinungdan o unsa may mga sintomas nining aneurysm? Take note mo diha. Ang unsa may mga sintomas nini, no? Kasagaran wala gyud kini sintomas. Or kung gamay pa, no? Kasagaran wala sintomas kung gamay pa. Kung mubuto na, mahimong una. Nakabuto na. Muna delikado na naman kabuto na, no? Kung aneurysm, mga igsoon, kung gamay pa, wag yung sintomas ng imo ang ma-feel. Pero inigbuto na, diha na. Noon sa may tabo na to, kung makabuto na kini, una, grabe kayo nga sakit sa ulo. No, balantaya na di ano, kisa man ang nakasinati yan ang grabe nga sakit sa ulo. No, bantayana na, onya ikado ha, malipong. Lain pa is magsuka. Onya pagkahulog o pagkawala sa panumduman. Mawala ang panumduman, mga igsoon. Onya ang pinakadelikado is kinig yung kamatayon.

0: kita dia nga dungo karon. Unya ang pinaka importante ni mga igsoon, kung adunay kusog ug kalit nga sakit sa imong ulo nga wala pag yun nimo masinati sukad sa una, adto dayon sa pinakaduol nga tambalanan or ospital mga igsoon. No, kay wa gyud ta kabalo nga kanay itong gibati diha nga perting labara tong ulo mga igsoon. Gitawag na nato dayon ang aneurysm. No? Alain po nang maglaban na imong ulo kay wa kay ikabayad. Alahi po na siya kay galaban imong ulo kay wa kay ikabayad. Yeah. Dagan kay kitang utang wa ikabayad, maglaban na tong ulo. Kinibitang wa tay kining wabita tay kwarta mga kaigsoonan bisa paglagsi kay ka. No, bisa pag minda oy new year karon kinahanglan nga mag-update ka kita, magdasig kita. Ah, pero wa kay kwarta mga igsoon, sos mura jud ka kalibanga pero tingluya. O muna diha no? Muna nga atong yung ampingan kini ato ang panglawas mga kaigsoonan kay sos mura gani ginaingon nga mura gani puhuna nato diha. So, standby mo karon taw-tawon mga kaigsoonan, atong hisgutan kung unsaon man ato aning makalikay ta niini gitawag nato og kining sanay kining aneurysm mga kaigsoonan. Unsa may buhaton nato aning makalikay ta niing aneurysm kay perting yung paita mga kaigsoonan kung masinati simbako laman. Ayun na, sao na mga mammers para ba nato ang banag asawa na mo na gidangat. Nang, may tabuana, paldos, kumpare. Alas, standby mo rin taon-taon mga kaigsoonan. Humanlaman nining maunga pahinom dong.
1: Ang Astaxanthin Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extract. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at tumaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangustin at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat's Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxanthin Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthon at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxanthin Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxanthin Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxanthin Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxanthin Food Supplement Capsule. May xanthon ka na, may astaxanthin extra ka pa.
0: Oh, sa kadlaw na ng mga egzoon, ang place buyak sa trabaho. Amo niya may tabo. Kanang sir, Sir Macken, sir.
2: Oh, sa mga to buyaks.
0: Ang apply at akong trabaho, ano yung kumpanya, sir? Kaya nang mga apply at akong trabaho, sir, yawat lamang na tayo trabaho.
2: Bawo lagi, maluoy, unda ko niyo mong buyak, sa pasudlo niyo dati ka. Ang problema, kay wak may bakante ang ako akaroon ng kumpanya.
0: Ay, sa'yo na na, sir, para mabakantihan, sir.
2: Oh, sumibuhato na ito aron nga makabakanti tana.
0: Sa'yo na na, sir.
2: Unsa man?
0: Ay, magpatay ratag usar, mabakanti na, di makasulo na yung ko.
2: Ay, ay, ay! Batel!
0: Ang ano?
2: Nala, sige, balik ta mga ingsoon.
0: Ito mahuman na itong lecture. Oh, karon mga kaigsuan na itong isguta, no? Ang gitawag na ito, o kung sa may buhato na ito, aron nga malikayan. Malikayan na ito, ni, mga pamaagi nga malikayan na ito ang aneurysm. Una is kontrolahon ang gitawag na ito, o blood pressure. Ano, ayaw pasagdi nga taas, pirmi mo ang BP diha. Niya likay ang alat o mga mantikaon ng mga pagkaon. O niya sundon ang tambal kung girisitahan kita diha sa mga batid sa panglawas. Ikaduha, undangi ang pagpaningarilyo, no? Kaya ano, ang sigarilyo makahuyang.
3: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ikaw pat mga kaigsoonan, is kining itawag na to og mukaon yutag mga himsog ng mga pagkaon sama sa daghang gulay o prutas, isda o pagkaong adunay omega-3, o niya likayan ang junk food o processed foods. Kaysa man ang kusok yung mukaon nihang mga kuan, kanang itawag na to mga junk foods. Sus, mahilig yung kaitaan na, no? Ilabi na mga processed foods. Sus, mga mahilig kaitaan na mukaon, mga igsoon. Pero bantay-bantay, ha? Usara ba po na sa mga kaigsoonan nga magka-develop ta niya nang itawag na to aneurysm. O niya, doon ang kita'y itawag regular nga pag-exercise. Bisag 30 minutos lang. Ha? Lakaw-lakaw ka diha, magsayaw-sayaw ka, jogging ba? No, niya, ayaw kalit-kalit o bugat nga buhat. Kung dili andam imong lawas, ayaw po dayo pag-abi kay pag-ingon ako nga. Mag-exercise na yun, makalit lang kagdalagan niya. Na yung mga pamaagya na mga kaigsoonan nga dili makalita ng imuhang lawas. Na, dili ta kay mo, dikta po dayon ta madiha sa pag labi na kaswat na ikbukat, so dikta rin ta na may noong daninoong ibuto ng ato ang aneurysm kay nakalita na itong lawas diha. O niya, kontrolaha ang cholesterol o asukal. Kini mga tamis lagi. Taas ng cholesterol, bara o huya ng ugat. Diabetes, makadaot usab sa ugat. Nadeha mga igsoo niya, likay ang grabe nga stress. Kini magong stress, makapataas gini siya BP. Munang pahulay sa ta, tulog o tarong. O niya, magparelax sa ta mga kaigsoonan. Dili kay magsigil lamang kitang trabaho. Wala tayo pahuwais nung kinabuhi mga kaigsoonan. Kaya magapas yun ta nga. Madato ta, ayaw na, ulahin na eh. Ayaw mapangando yan ang madato mo, kaya ulahin na mo. Kaya manigin na yung madato pa sa una lang. Kaya kung igo-igo lang gun, mamagay magkapastres sa tao nang mabugtaw. Kunsa na di ha, stress na hinoan tang maayo. Tabo na, sapiot na yung mong lubot na hinoan. Onya, katapusan is magpa-check up kon na sa pamilya. No? Kung adun na may history sa aneurysm or stroke, importante ang gitawag na to regular check up mga kaigsoonan. CT scan or MRI kung girekomendar mga kaigsoonan sa doktor. Muna diha, no? Muna yung pinaka-importante diha sa to ang kinabuhi mga kaigsoonan. Onya, mudikta tas pangutaan na nga, unsa man ay katabang ining mangustin. Huna-unaan na ito mga kaigsoonan, yung kining mangustin, usan ni sa mga sangkap nga anaa sa astasan. Unsa man ay katabang ni ini. Actually, sa prangka nga pagka-istorya, wala pa'y ligon nga scientificong ebidensya nga ang mangustin makapugong gyog o makatambal direkta ha, direkta. Apan doon ay gitawag na itong indirect nga ikatabang ang mangustin mga kaigsoonan nga sangkap sa astasan sa kahimsog diha sa ugat sa tuang mga sa tuong dugo mga kaigsoonan. Sa maning indirect nga ikatabang dai sa mangustin. Una is kining ang mangustin is gitawag na to og adunay xanthones. Adunay antioxidant nga mutabang batok sa free radicals nga makadaot sa padir or bongbong sa ugat. Una ang mangustin mga kaigsoonan anti-inflammatory ni. Sa manang anti-inflammatory makapakunhod sa hubag sa sulod sa lawas. Muni na kanindot nining mangustin na nasangkap ni sa astasan. Kaya anti-inflammatory na ini siya, no? O niya makatabang diha sa sirkulasyon sa dugo. Kada pong dili maayong pagka-circulate ato ang dugo, mong kuna hinungdan ngano nga magkabalatian ang usa ka tao mga igsoon. No? O niya tungod ani makatabang siya sa pagpanalipod sa mga ugat sa dugo. Pagpakunhod sa risgo sa high blood pressure o cholesterol nga mao'y hinungdan sa gitawag nato og aneurysm. Ato importante nga klarohon nga dili tambal ang mangustin sa aneurysm ha. Na dili siya kapuli o tambal o check up sa doktor. Kung dili ang gamit sa mangustin mga kaigsoonan indirect nga makatabang kani. O diha sa kuan kanang ato ang lawas diha no. O niya, unsa man pag-inom o pagkaon, mas maayo ang natural nga prutas. Kunya likayan ang mga sobra kayo nga mga juice or supplements nga walay klarong dosage. Kunya isago lang siya sa balansi nga pagkaon diha mga kaigsoonan.

muna manggo tungod sa kabisi kaysa to ang mga panginabuhi, mga igsoon. Okay, kabuton ginato ang panginabuhi. Wa po ko kabalo kinsa po'y kasangata ng panginabuhi nga to magyong kabuton. Na, okay, nakikita pa ta ng tao nga nagsapit niya ng panginabuhi. Na, ato na daw ng gidukol nga namang isangat man yung panginabuhi nga nagliso dahil noong taan ni kabut. Ano? Piaw mula. Kita no mga kaigsoonan, mga lingolingor ni ato ha, kay kini biyang aneurysm, usabi ni siya kaseryoso nga seryoso nga balatian o dili angay na itong kumpiyansahan. No, kay simba ko laman, labungon o pila kala tabu alaon mga igsoon. Kung matapta ni tanayaning maong gitawag nga balatian nga aneurysm, mawasig mo na hinoon, hinoong na hinoon nga mupanaw tagsayo niling madanlong aping sa kalibutan. No? Madagahan na mga nadunggan ng mga artista, mga singer, mga katauhan sa tuwang palibot, mga igsoon nga nakasinati na niining itawag na itong aneurysm. Kanang pagbuto diha sa ugat. Diha sa tuwang utok mga kaigsoonan o muna pinakadelikado kayo. So samtang simba ko laman nga mag-ampog kita nga dito matapta ni Ana mga kaigsoonan, katong ato ang ipangsulti ganiha mga tips, mga pamaagi to bisag dili ta doktor. No, bisag dili ta doktor pero kini amo ang programa naghatod ni og mga tips, no? Dili ni tips sa swertres, dili tips ni sa mayong panglawas nga malikayan nato na mga balatian mga kaigsoonan na pait gyud, no? Kay unsaon na kita rin ang inabuhi di astong pamilya nga mataptan ta ni imong balatian mo na ginaingong perting paita diha mga igsoon. Munang karon samtang basko ka pa, ligon ka pa, ayaw gininyo o ganang haykalimti. Ang pagtumano sa gitawag nato og astasan, ang pinakabag-o karon o pinakakusgan nga herbal sa Pilipinas mga kaigsoonan. Ato nang premyuhan sa natong kaugalingon priyagi sa pagtumar ni ana mga kaigsoonan ang gitawag nato og astasan. Wa tay angay kabalaka ni imong astasan tungod kay FDA approved kini og halal certified, no? Ayaw mo gamit ang mga produkto nga walang FDA kay labi na imo ginantumaron sus delikado kayo. Kalag yung naay mga FDA nga mga produkto mo ginayato ag yung gamiton. Kaysa ato pa kung naay tatak na FDA ang usa ka produkto kana aprobado ginaog niagi na siya o kanang makuti nga proseso mga kaigsoonan, usa na nilang ipagawas. Ang kay dili basta-basta na imo gunang tumaron o niya sagad kag tumar niya walay FDA. Dugay mo rin na ingnan hinuunin mo. Imbis maayo ka, may ginaingong na. Daot na hinuong ka. Pero nga to ang produkto nga astasan mga kaigsoonan, FDA approved ni. Nyawasan ni Kuya sa itong mga kaigsoonan, mga Muslim ni ha. Kay kining astasan halal certified ni. No? So, ayaw na mo paghago og maayo nga masige pong pangabot ang mga gustin. Ayaw na, palita na dikta sa mga butika, mga kaigsoonan nga nasa iyong kalungsuran or di ba kaha na sa mga radio stations nga sakop sa Amapola Broadcasting System. Diin katingog kining ato ang tulumanon nga labyog-labyog sa mayong panglawas. O na diha mga kaigsoonan, importante yun nga paliguno na to kay kining panahon na raba karon. Kining ato ang nasod sa Pilipinas mga kaigsoonan. Sus, nagkadaiya lang ang mga problema. No, politikanhong problema. Papay natural calamities. Nagkalainain lang ang problema mga kaigsoonan. Napay imong bana nga ga problema ka kay aslom na kignaw. Napay atong asawa nga. No? Nastong atubangan mga kaigsoonan nga murag armay timba. Masamot atong stress. Apan, muna yung ginaingon, kung tumaran na ito, astasan, iwas stress gaga. Muna rin ay pinaka-importante mga kaigsoona, no? Kunya, kanunay lang kita ako, mga imbitar ko ninyo, kanunay yung mga mamati niya ito ang tuluman nun kay may nalang makahatag na ginagmay ng mga kahibalo diha sa pag-amping sa ito ang, ang lawas mga kaigsoona. Wala na yung oras mga kaigsoonan. Napupos na yun. Naupos na kini ato ang tulumanan. Ang labyog-labyog sa mayang panglawas. Kini na lang ang iyong igsoon sa kahanginan. Buyaks, labyog, manamilit kaninyo. Pinagayos pag-ingon. Ampingan or lawas na ampingan kay Maoro Gudni ang atong puhunan. Salamat sa iyong pagpaminaw.

0: Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santon Food Supplement og Ayo Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio. Lasais, 33.
6: Usam ni si Buyaks nga nagdala-dala man og PC sa ilalom sa kahoy akong atuon.
7: Naunsa na rin akong kinabuhi. Puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Nausap ay datong na ako ang kalibutan. Kinipisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako ng hunuson, kining ako kinabuhi.
6: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema o sa usab gagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
7: Ayaw tuloa ang imong kinabuhi. Kay kini gasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
5: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
8: Star Radio.
9: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapag-ginamit.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
2: Where every guest feels at home.
1: Visit us today.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
5: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
4: Hard Mama.
5: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
4: Mag-hard Mama. Extreme na.
6: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
7: Donnell Brand.
8: Ayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan, Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
9: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron modamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa Mata.

0: si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa tulokto ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng stuffies o dili lang ng stuffies. Apil pa ang Febicare, ng capsule. Kay Mayo ang paminaw na ko sa kong lawas. Kay ang libati, maguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan sa dihang, nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Febicare o ng capsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
1: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
2: Helen Babur, 55. Tagayon ko, nangyayon ko sa Dumaguete na Pinanarbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kakoy.
3: Okay.
2: O de yun, lamay po ang katulog.
3: Karoon?
2: Katungo pa ka tilaw.
3: Wala pa katilaw. Tilaw
2: sila ka ng kapsul o
1: mga pena ta! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Wasman ang atong adlaw-adlaw nga puhunan usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
6: Paminaw na ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
7: Una dami sa Animal Vita. Kaya nag-anay man ko. Pero merong anak sa akong anay. Pito. Sunod. 8. Buyag ni ang baktin. Sir Card. Dire dayon sa usilinga. Hindi ka buok iyang anak.
8: Animal Vita. Kaya po gamit ato.
7: Yes, sir.
8: Nanindot kayo na at siya. Salamat, Keche. Oh, ingna ang uban siya. Magamit ito ka Animal Vita.
7: Ako din giyawhag ang tanan nga naminaw karon sa so wala pa nakagamit sa Animal Vita. Pag tulay na mo, iligid mo magmahay. Kaya ka na pagabas yan sa ining pag-atiman sa atong mga kahayupan.
6: Wonder Animal Vita, mabalik sa mga Agrivet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
9: DTX 500.
10: Ako si Alex, may kayute ay dyan ko. Sakit ipangihe o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
6: Mabalik sa mga butika.
11: Ako ay ni Roselyn Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
13: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na nami anak ko daw ti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
14: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungon sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dingin na sa Detribayo o DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. Detribayo. Mabibili sa mga butika.
15: Uy, do! Taro sa mga naabot do!
16: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
15: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa alamre, ani Ron.
16: Wala na dong kay dugay na kuri undang ng bisyo, ha?
15: Uy, anong undang man ka? Ano ka, sinakang?
16: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigita o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikado ha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na ito ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili peligro po yan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili na drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mitibog pamilya.
15: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyukip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
16: Undanga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo o sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
3: Kining maong pahinumdum, giapod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
15: Iko, nagyos bakaw ni kong kuha dong. Para bukas, wala na. Upat na yung kadlang wana ko iko akuha dong. Kagdong na yung among laton, sudanan sa bukas.
16: Hala, di ba istaan mo makailing atong lugar sa una, Sars? O kayon ba ko na yung isda o sa makita ang dagat?
15: Binuang de, Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na yung kayo ang supply sa isda dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changgirong.
16: Unsa makahinungdan aning tanan, Sars? Uya, pwede pa ba natong mabalik sa unang panahon ang kaabundas atong kadagatan?
15: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa atong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa atong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o guban pa. Ikaduha na dong, ang gitawag na to og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulo dong, Buyax, ang gitawag og unreported fishing na din wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
16: Amo o ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa atong gobyerno, pwede pa rin atong mabalik ang kabunda sa atong kadagatan, Zards?
15: Mao gyud ang Buyax, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa atong mga katigulangan. Kundili, ato lang kining gihulaman sa atong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagproteher niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
16: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
3: Kining maong pahinumdum, giatud ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
17: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcast. Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
18: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio. La size 56 size.
19: Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 5 plus 1
20: 2
19: plus 2
20: 4
19: 4 plus 4
20: 8
19: 8 plus 8
20: 16
19: 5 plus 4
20: 9
19: 5 plus 5
20: 10
21: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
22: I dream Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
19: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
17: Latest news, latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
18: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
23: Feel the music, Star Radio.
18: Oras sa Star Radio, la size 58.

0: akin Plus Alive. Mabibili na rin ang Gym 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar.
1: Day, ninin! Dadadiling ko sa kakulay, sudlan na si Staday!
2: Ketchup, Dom!
3: Gominil, paali bang naghahanan ni mong kuwang isda ron? Jackpot man kayo!
1: Ah, pwerteng jackpot agaw, Kim! Kahit dibuy nas ka na yung mga panagat na kung napalit sa dumagit ni Senate Commercial!
3: Ha? Sa Senate Commercial di ay ka nakapamalit sa imong mga panagat?
1: Ah, sa Senate Commercial gaw! Kay pwerteng baratuha ra! Dako kayong di princess upang tindahan, oy! Kompleto pa! Kini ako makinas pambot, pukot, pangataga, bisag unsang gidakon! Kining stainless shafting na to, naatanan sa Dumaguete Sinit Commercial! Tanang gamit sa panagat, naadiha sa Dumaguete Sinit Commercial!
2: Dominel! Di cooler lang!
1: Oo, be, salamat, salamat, ay!
2: Ay, Dom! Gideliver na day itong order natong construction materials para sa atong balay!
1: Ah, oo, man, nun!
3: Ha? Naa pa na yung construction materials ang Sinit?
1: Ah, na,
4: Hoy! Bayburoy! Nga namang imong gidaupan ang mga plastik?
5: King ano di ay lipi? Sayo ba nga kong gibuhat?
4: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Magkadugang sa kainit sa kalibutan og maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha o pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi o pagkaguba sa kinaiyahan.
5: Mao ba, Lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
6: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
7: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi, samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod, katawhang Pilipino. Ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok na sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra.
8: A message of concern from this station.
9: Bacho we. Tala ato ta sa buntot, bay.
10: Ala bay, mag-usa ta dito, bay.
9: Pasunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay lamit na kayo itong sunogon to. Kay layaan na. Init, tabaya kayo, bay.
10: Ala, sige, bay. Time sa. Ako sa dadu na kumpus puro.
11: Hoy. Asa mo mato?
9: Ato me sa buntot, bay. Among sunogon ang kogon dito.
11: Unsa? Manunog mo dito? Oy. Ayaw gyo din taon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masa kalanggaman? Kung masunog kini unsa naman lang ang ilang puloyanan, dili ba ikaw ra ang hinungdan nganong mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
10: Hala, mao ba day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog kay makadaot kinis kay iniyahan.
11: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hunungan na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini manghatod sa atong kalautan.
12: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
6: Kining maong painumdum gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
13: Programa ni Congressman Juicy, ato ara gid lang iipadayon no kanato mga medical assistance, ka ng pagtabang sa mga lain-lain na itong mga livelihood organizations na ditukod na ito, katungulan na ito, ditukod na nga itabang na ito. At ito argi po lang ipadayo na gitihapon. Kita ko kayo lang na nasuporta ng mga tagtao kinipundo para sila ang mga different na livelihood associations para makapadagan sila sila ang mga na plano nila ng mga proyekto sa lain-lain ng barangay sa district. No? So, ito argi na ipadayo.
14: Pagpalapad sa serbisyo sa katawhan sa mga gidugang ng mga satellite offices.
13: Ito ang pagpanerbisyo nila sa kanang mga American assistance uban pa kaya nag-open matag mga duha kasat at tulogan nito ka-satellite office atong na-open na ito last year no, na usa sa Gihun nga na usa sa Ayungon o sa Bindoy. So, kaya na siya ito ng gituyo, Mike, para at least ang mga katawan din na kailangan pa mo biyahe o layo para diri sa libertad, pwede na sila mo ato dito sa ilahang kanang pinakadool nga satellite office na ito.
14: Be updated. Paminawa ang programa One Heart sa Unang Distrito. One Heart sa Unang Distrito. Kauban si Kong MMEY o Inday Josie Limkay Chow.
15: I need to thank the First District na no? gitagaan ko ninyo gayon. For almost 2 decades no? Na makaservisyo ninyo. Gidawat ko ninyo and it is one of the greatest privilege of my life.
14: One Heart sa Unang Distrito.
13: Mali pa inapunta nga nata yung programa nga ni Paratis. Mapaabot po natin sa katawahan kung sa itong mga plano. May salamat sa kristana na minaw sa itong mga listeners. Na.
14: Matag Sabado, alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dinhila sa inyong kisaligang istasyon sa radyo. One Heart sa Unang Distrito. Kauban si Kong MMEY o Inday Josie Limkay Chong. One Heart sa Unang Distrito. Ug ani ana

0: Dakbayan sa Dubagete, tibuok probinsya sa Negros Oriental, usa ka maayong buntag natong tanan. Welcome nining inyong programa matag Sabado, One Heart sa Unang Distrito. Sa ngalan sa atong pinalanggang kongresista sa primerong distrito, Congressman Emmanuel M.M. Limkaichong Iway. Sa ngalan usab sa atong kanhi kongresista inahan sa unang distrito, Inday Josie Limkaichong. Kini si Mike Ramo maguban kaninyo sa usa ka takna karong adlawng Sabado. Kung diin na-excite ko mga higala, mga ka-One Heart, nining atong programa karong buntaga. Nganuman, makapangutana mo nganumang na-excite ko sa pipila katuig na natong gidala. Kining maong programa, mga igala, for the very first time, mas ni lapad pagayod, no? Ang atong programa, no? Tungod kay sugod, karong adlawa, sugod karong Sabado o sa mga musunod pa nga mga Sabado, dili lamang ang 93.7 FM Dumaguete City ang magdala niining atong programa sa One Heart sa unang distrito, kung dili naka simultaneous broadcast kita karon dinha sa atong mga higala, mga amigo, no? Madungog na kita dinha sa 98.3 FM Tayasan Star Radio. Good morning kay Boss Ayan Lahato diha sa may Star Radio. Kumusta ato mga suking tigpaminaw sa program, sa mga programa dinha sa 98.3 Tayasan sa Star Radio. Sugod karong adlaw, inyo na madunggan kining maong tingog, no? So again, let me introduce myself. Kini si Mike Ramo ang inyong tigdala, tigtimon nining maong programa sa One Heart sa unang distrito. Kini maong programa kung diin magpahibalo kaninyo ngadto diretso sa inyong mga panimalay ang mga programa ni Congressman Emmanuel M.M. Limkaichong Iway. Kini nga maong programa nga matag Sabado, taod-taod na kini, no? Nga atong ginabuhat, sukad pa, no, sa pagserbisyo kaninyo dinha sa unang distrito ni kanhi kongresista Inday Josie Limkaichong. So muna nga karon, tungod kay usa ka kasing-kasing lang nga pagserbisyo ngadto sa katawhan, maunang aduna kitay programa nga gitawag og One Heart sa unang distrito. Sa tinuod lang mga igala, taod-taod na nato ning gipanghingusgan, no, gipropose og atong gi-encourage ang atong mga kadagkuan sa opisina diya sa congressional district, ilabi na sa atong mga kongresista. And finally, sugod karong adlaw, Mayo 2, bulan, of course, sa Mayo 2026, magsugod na kita og madunggan dinha sa Star Radio Tayasan 98.3 nga kini maabot sa bukirang bahin sa Manhuyod. May buntag ninyo diha ato mga kigalaan usab sa Bindoy, mas halapad na karon, no? Sa una coastal og bukirang bahin lang ta madunggan, apan tungod sa Star Radio 98.3 FM madunggan na kita loud and clear pagyod dinha sa lungsod sa Bindoy. Maayong buntag lungsod sa Bindoy. Atong mga higala sa Ayungon, maayong buntag kaninyong tanan. Of course, ang nagunang radio station sa Tayasan, Star Radio, naglanog-lanog na tibuok Tayasan, no? Maayong buntag diya kaninyo. Atong mga kigalaan sa Himalalod, maayong buntag usab. And of course, atong mga pinalangga sa La Libertad, maayong buntag kaninyong tanan. And of course, ang ato ang mga pipila kay areas, ilabi na sa bukirang bahin sa Gihulngan, loud and clear, pirting klaruha kayo, no? And of course, no, ang ato ang mas klaro usab nga signal sa 93.7 Energy FM nga mulahos ngadto sa mga pipila ka mga areas, not only here at the second district, but also, no, dinha sa pipila ka mga areas sa kining first district, no? So mayong buntag diha kaninyo. And of course, tungod kay Arita Nanuka diri sa Dakbayan sa Dumaguete, no? Of course, covered na to ang southern tip of Cebu Province, no, mayong buntag kaninyong tanan dinha sa area sa Santander o sa uban pang bahin dinha Oslo, no, o Bato o uban pa, no, kay mayong buntag kaninyong tanan. Of course, dinisad sa Tresero Distrito kagahapon nakasakata diya sa bukirang bahin sa Dawin, ilabi na specifically sa may Kasili, no, maayong buntag kayo tara, loud and clear sa takayo diha, no, sa Kasili Dawin, no, ang 93.7 Energy FM. So may mga igala mas gilap palapad pa, no, pinaagi sa tong partnership sa Star Radio 98.3 FM Tayasan, no. So may buntag diha once again kang boss Ayan Lahato, taud-taud na sad bingwa nagkita ni ini sige rami gachat, no, but anyway may buntag, no, kaninyo din ha. We are also live sa atong Facebook page, so One Heart sa Unang Distrito. So kung aduna pagay pipila ka mga areas nga di pagyud maabot, no, wa na mo laing rason, no, nga di mo maka dungog tungod kay we are also live sa ato ang Facebook page nga One Heart sa Unang Distrito. Of course, madahag malimtan na to ang ato mga pinalanggang lamion sa kanlaon. Nakatutok sab sila karon maayong buntag. Of course, ang ato ang partner din ha, no, kanhi Konsyal Valentin Armonio, maayong buntag diha nimo Konsyal. Salamat kayo Konsyal, no, sa imuhang padayon nga pagsuporta sa mga programa ni Kong MM, no, ka One Heart sad mo din ha, no. So salamat kayo din ha sa may of course, no, din ha sa may Canlaon City nga syempre maabot sab kita diha sa may kining Valle Hermoso, bukirang bahin sa Valle Hermoso og sa coastal area sab din ha, no. Oh, pero matud pa ni Konsyal, klaro kuno tayo kuno kita kaayo din ha sa bukirang bahin sa Valle Hermoso. Okay? So nindot, no. So salamat kayo ha. Matay una-una na ko kaganina kay lagi kay ningko unsa umana ko ni pag timbaya ha sa mga bagong listeners sa programa pinaagi sa Star Radio dinha sa Tayasan, no. So wak magkuilaing na una-unaan kundili ang manok diya sa Tayasan. So maayong buntag ha sa mga kuan diya, mga higala nato diya sa Tayasan. You are maingon nato, you are very well known, no, bisan pa dinhi sa dakbayan sa Dumaguete sa inyong lamian nga native nga manok din ha. Gani adunay pipila, no, ubay-ubay ka mga taga Dumaguete nga ilabi na kitong mobiyahe going north nga tuyoon gyud, no, nga muhapit dinha sa Tayasan. Although ha, although gusto na ko ipaibalo nga doon na naipipila ka mga outlets diri sa dakbayan sa Dumaguete o sa mga silingang lungsod nga naa ang inyuhang native manok, pero unsa man ang pagkaunsa ang lahi mangyud kung anha diyas Tayasan kaunon, ha? Oh, okay, so ipadayon lang ha sa ato mga taga Tayasan kay that's mayon nato gem, no, okay, in terms of arita maghisgot sa tourism gituyoon gyud, no, ang inyong lugar diya. Gani, sukad pa sa unang panahon, no? Ay, labi na, kini, I like to say this sa mga first-timers nga naminaw ni itong programa, nga sa panahon pa ni kaniko Kongresista Inday Josie Lim Kay Chong, nga sa dihang nagplano sila kung unsaon pag package, no, ang tourism destinations dinha sa unang distrito, di gyud mawala ang pag-apil, no, dinha sa lamiang manok sa lungsod sa Tayasan. So muna nga naagid mo sa kasing-kasing sa atong mga representante ang when we talk about of course kining pagpalambo sa o pagplano, no, aron mo lambo ang turismo dinha sa unang distrito, apil gid mo, no? Apil gid mo sa ilang mga panguna-una, apil mo sa ilang mga kasing-kasing. Okay, di ba Sir Ayan Lahato? Ha, ma sir, ngayong buntag diha kaninyo sa tanang barangay dinha sa Tayasan, no? Okay, balita na ko. Unsay tawag ini? Kining kusog kaayo ang programa sa Star Radio Tayasan dinha sa maong unsa ni dinha sa maong area, no? Mahigala, karong adlaw naka-schedule kita, no, nga mahinabi si Congressman Emmanuel MM Lim kay Chong Iway tungod kay lagi unang bahin kini nga kuan, unang bahin kini nga mag simultaneous broadcast na kita sa kuan, no, sa atuang kining partnership, no, simultaneous broadcast dinha sa Star Radio Tayasan. Okay, so di ta maglangan mahigala kay nana sa linya ang atong pinalanggang congressman dinha sa first district, nana sa linya, si Congressman Emmanuel MM Lim kay Chong Iway. Kong, good morning, Kong.
1: Hello, Mike. Kumusta, Mike?
0: Okay,
1: long time kay no here.
0: Mao, Kong. Gituyo, good na ko. Ikaw ako makauban ko, Kong, kay first time ni nga mag-simultaneous broadcast with Star Radio Tayasan. Salamat kayo ni ini, Kong.
1: Wala problema, Mike. No, ato na pong gisabot ang kanang Star Radio sa Tayasan kay sayang po tayo na ilang radio station diha nga at least ma-pick up po na nga ito ang panagtabi na ito, Mike. Kay ma-broadcast po na not only sa Tayasan lang pero maabot na si Malanod hantod sa Kanlaon. So, kumusta mong taga Kanlaon diha nga naminaw? Of course, itong mga friends si Malanod Tayasan ng uban nga nearby areas. Kumusta mong tanan diha?
0: Okay, Kong, salamat kaayo sa pag-respond ni ining inganing setup, no, kay mas malusot pagyud nato ang mga kabaranggayan diha sa unang distrito sa ilabi na sa imuhang mga announcements, sa imong pagpahibalo, and of course, so first of all, Kong, unsay mga activities nimo sa milabay nga mga kuan, mga semana? I'm sure that you had one big activity diha sa La Libertad as well, sa Pandanyag Festival.
1: Well, yes, Mike, no, as kuan, scheduled mo ginato na siya last Saturday of every month, among festa sa La Libertad, wala, dili man mo fall on a specific date, last Saturday of April, ginato a ordinance nga gipasar na mo ato sa una, no, nga, para at least ang mga katawahan din nga ganahan mo uli sa pista sa La Libertad, nagin sila yung chance makauli, kaya dito nung maginato nga Sabado. And then timing pa kayo na kami Sabad, no, katong mabalik sa Cebu kay Manabaho, at least na pa sila yung sa kaadlaw ika Domingo, Mike, magkapahuway sila before sila mabalik sa asa sila gagatrabaho, no. So ato ang schedule anang last week, Mike, more on nagbisita putag not only sa pesta sa Lalibutan sa Pandanyag na to, nitambong putag mga laing pista-pista po sa mga laing barangays po kay kabalo na beta ng Abril ug Mayo, Mike, mugi ni festa season gid nato, Mike, sa not only sa Negros, but I think mostly sa Pilipinas, Mike, daghan yung pista basta April ug May. So napuno-puno itong schedule ana, Mike. Lipay na po tang successful na po ang mga activities po sa Pandanyag Festival po, Mike.
0: That's correct, Kong. And in fact, naay mga maabot sa amo ang kani mga post sa social media aning ato mga kaila sab nga niadto didto nga bibo sad kaayo ang gipahigayon diya sa Pandanyag Festival. Although sayod ta, based on our previous conversation, nga adunay mga pipila ka activities ang wala usa gipadayon tungod kay lagi ining crisis, no, nga atong giatubang. But what are the difference, Kong, sa karon nga medyo naamoy pagpugong kumbaga ang LGU?
1: Well, sa sanaan dahil na ito kani Adto Mugod, Mike, kanang ato ang festa sa una, magsugod na sa, kuhan, magsugod na siya sa adlaw nga Lunes, nga until na siya sa gingon nga Saturday kutob. So, may mga 6 days of scheduled nga mga activities ana. Karon nga, of course, si Mayor Dodong nga ang nakuhan sa munisipyo sa La Libertad karon, and then punaan na ito ang kining atong issues na ito sa pagmahal sa diesel o kining ato ang gasolina, Mike. So, nakasabot sila sa festa directorate nga, ilimitan na lang yun ang kanang mga activities na ito nga kuano kanang katong mga naandan na to ang uban gipang kuano sa gidefer usawa sa gibaygayon, pero gipili-pili atong katong mga medyo importante nga mga activities, like of course kanang Miss Pandanyag, no, congratulations di ay sa nakadaog sa Miss Pandanyag 2026, no, si Shaira Lu Apuya, taga San Juan, North Poblacion, La Libertad. And then of course after sa Miss Pandanyag, Mike, may mga activities like katong ato ang highlight ginato ang katong music festival ginato nga I think very successful gid kayo ang ato ang highlight ana, Mike, kay nakita ginato ang kalipay pud sa mga katawhan nga naatay mga banda gikan sa Dumaguete, lima kabuk from Dumaguete nga ni tukar and then ato ang MC na murag mo si celebrity po nito mag-hepe si Hopia Tinambakan. Siya po'y ga-host na to. I think mga 4 or 5 years na siya ga-host na to, Mike. And then ato ang headliner na to, mao ang Ukaraga nga banda, no, gikan sa Cebu. So, nalingaw gid ang mga tao ato, Mike. Punan pa nga, kining among mga kalingawan sa festa, wala gini siya'y pulta-pulta, bisay kang miss gani. O kining atong music festival nga nakantang bandang gikuha, wasi pulta sumunang na rin. Samo itong ugkalingaw ang mga tao, anak Mike. So, sayang na wala kakabisita po na anak Mike.
0: Mao ko, kay medyo kanilaging layo-layo po, no? But I'd like to take this time kong, no, to ask you this because not only diha sa La Libertad, but even sa mga pipila ka mga lungsod usab sa First District, you have been a supporter sa mga local bands. Daghan kaayong panahon nga makadungog ta nga ikaw mo sponsor sa usa ka local band. And sa pagkakaroon mangod kong, this is what the local bands need ba? Nganong na dool kay sa kasing-kasing ni mga ato mga local artists ko?
1: Ambot lang pagkagawa yung mic, no? Pero kaya sila kamalo magbuntaan na may kadili magun po lalim ng inaana. Actually, sideline na mag-inaana. Kaya ka na magbanda-banda ka sa Pilipinas, labi na magsugod ka, Mike. Dili man ka nang imuhang mga mga PF madawat nimo sa pagtukar nimo, dili man gina makasistem to gid tinuod pag istorya. So a lot of them the sideline gina sila mga jobs na pud nga lahi, and then sideline na lang gina ang ilang banda-banda. So I think angay magud po nato i-develop gining atong mga kuan, Mike, kining atong creative industry nato, Mike. Ba, so importante pug makasuporta ta din na makahatag ta nila nga na sila chance gid, Mike, nga ma-shine pud sila sa stage, Mike, nga makita gid ilang talento. Actually na ko yung mga nakaila gani, Mike, yung mga banda-banda sa Dumaguete nga nakakita sila trabaho dito sa China. Kuwaon sila banda, kuwaon sila sa usaka bar, Mike, tukar sila 6 nights a week, 6 nights a week, yes. And ang ilang sweldo na, Mike, I think dili mo ubos og 100,000 kapin pesos na sa pagtukar lang sila sa kadag almost every night lang muray ilang trabaho. And then some of them sila man sila takok kayo nga oras sa ilang free time sa adlawan, Mike, mag music lessons po sila sa mga batan-on po sa ina nga ganahan mo learn og drums, ganahan mo learn og piano ug uban pa. So I think kana dako na kanang opportunity nila, Mike, nga ma kanang ilang artistry nila magamit din nila as a trabaho din nila. So kana ato ginagmayra gina nga tabang-tabang pagpromote na nila, Mike. Napong gani po yung mga bisag katong hip hop artist sa Dumaguete, Mike, magpatabang nato po ug kining sponsor po silang activities. Ako bisag dili nga to na sakop, Mike. Kita ganahan na dita maka-promote din silang creativity artistry nila, Mike.
0: Right, and it has to be appreciated, Kong, no? Kay kining ato ang mga local bands, which I know a number of them as well, mula gina nga naabot silag China, Kong, because kulang og support, no? Diri sa ato ang locality. But then again, makadungog kita na ikaw, bisag atus manhoyod or atus sa mga pipila ka mga lungsod, that you would usually sponsor at least one local band ba ang mo kuan ka mo suporta kasi sila, and I'm sure they appreciate that, Kong.
1: Actually dili man sa banda, Mike, no, more on na sa hangyo na siya sa ang mga katawhan po, like example sa manhuyon nga muhangyo sila nga pwede ba madungagan natong banda para madungagan nato ang ilang kalingawan nila sa ilang activity nila. So kana mamutabang ta nila pamitag banda, pero at least mo add on na lang sa ilang line up sa ilang mga banda nga gipreparar nila, Mike. So kana again kuan dagun na, Mike, kanang pagtabang na po na sa LGU, pagtabang na po na sa mga banda.
0: Mm-hmm. Pero wala, di po ka membro glaing banda, Kong.
1: Kana ginoon, Mike, di ko rin tingnan pag isulayan ko sa kung iksoon sa una o karang katun o kining usaka music instrument, no, piano, so on, pero wala tay pasinsa, Mike, no. So kita igo ang tamaminaw, di lata ka bukod na ng tukar-tukar, di igo ang tamaminaw, Mike, mo appreciate sa ilang artistry nila.
0: Correct. Kung in the previous years, especially during this time, no, kay summer, makadungog kita sa mga kana musical instruments nga mga pagtudlo dinha sa La Libertad. Naba karong kuan kong karon nga summer, nabay balita ana?
1: Well, actually, Mike, no, wala namagay ko manghilabot ko sa kanang mga kalihukan sa munisipyo sa La Libertad, Mike. Of course, na namagay laing mayor diha. Pero nakita na ko sa mga Facebook posts kapod sa LGU La Libertad nga Facebook account, yes, nagpadayon na din hapon, ipadayon na din hapon ni Mayor Dodong, no nga, actually, usama ko si Mayor Dodong, gida anak nga, sometimes di ka makakita na niya nga murag maka-appreciate sa mga banda-banda yan, pero actually, siya nag-usa sa kanang ga-promote anang natin music school sa La Libertad, Mike. So, nakita na ko itong Facebook page, post nila pagka naghanang bata sa Mike nga ni-apply, no? Kaya ni-take advantage na din sila po nga libre mong ganyang musika kining lessons and nandako na kanyang ikatabang sa ilahang mga anak po nung at least break sa klase wa sila lingaw imbis magsigir ang cellphone whole day silang balay at least makalearn silang something mabagong music instrument. Para na ako, Mike, ka na pagtudlo din mo, na Mike, dili manaingon nga ginahan na kamakatpon ng bata ni mumutukar o usaka instrumento like gitara or drums ba, kanang pagtudlo ni mo ang nadaghan po siya values makatunan ana. Of course, ang determination niya nga makatun siya, ang patience niya nga ma-learn din niya ang mga nota, o daghan din makatun din ana. Actually, Mike, sa akong nakita ganit sa La Libertad, itong mga first batch sa La Libertad Children's Rundalia sa una ni Kong Josie nga mayor pa siya, a lot of them, din, Mike, itong sa first batch, mga engineer, mga maestro, maestra na. So, nakita din mo ba nga, sila, murag, na nakatunan not only sa music ng gid Mike, values gid nakuha po nila anang pagtudlo na to music nila.
0: Correct. And nindot kay na siya nga gipadayon kong because that has to be appreciated by the people as well kay kung arikas dumagete kong di biya po barato ang mukuan ka muskwila ka ana.
1: Tinood na Mike, inuras na ang bayad ana eh, kanang mahal kay na nga magkatpon ka og lessons ana. Actually nakita nga usak kabuk na ito nga estudyante before sa School of Music, Mike. Professional na lang siya karon. Dila na ko isbuti ang pangalan kay otak ka pa ng hindi ha. Nakita kin ako nga bisag karon nga professional na siya, Mike. Siya nag-sideline gabo siya tudlo sa mga bata gihapon og kining music instruments, Mike. So iya nang gihimo kong income tong iyang nakatunan before. So maayo kay nga example, maayo kay nga model, Mike.
0: Mm-hmm. So we commend no nga gipadayon gihapon kana sa diya sa lungsod sa La Libertad and hopefully adunay susama ni ini sa uban pa nga mga lugar dinha sa First District. Kong I like to segue to ano kay I think the a few weeks ago, I think months ago, nakakita kong post na murag nagkaklaro ang inyohang kining coconut nursery diya sa may La Libertad. Can you tell us the updates, ani kong? Murag giatuan naman na sa PCA ba itong ni bisita diya kong?
1: Actually, dili na yung bisita. Actually, ang PCA nagimoyga the funding o gapadagan anang ato ang coconut nursery diha, Mike. So nakatanong naman sila na I think 3 years ago, so mag-expect na hopefully by this year, Mike, na na siya yung mga seed nuts na nga makuan ana mo na makuha na ana nga every year magka-increase man pud ang pag-produce sa mga lubi na to nga trees, Mike, nga makadaghan man pud ang ilang seed nuts ma-produce nila every year. So this year probably makakuha tagamay ana, Mike. Next year sa fourth year na to and then the fifth year murag mo na siya saktong number of seed nuts nga makuha gid nato. So wala ni ko ka follow up na anak, Mike, no, kung kumusta na ilang dagan. But again, nabantayan na ko na sa mga Facebook post na po sa LGU sa La Libertad, Mike, nga may na po ay development. Managin sila yung mga laing partners, Mike, no, like the AI Tech. Usa na siya ka-skwilahan po nga gaplano nga ma-open rin sa La Libertad nga makatabang po din lang sa agri-technology po, Mike. So, natayihatag po na ano, ilang 1 hectare nga property nga takot na po sila development nga gihimo dito. Tapad po na anak nila, Mike, sa PCA ka ng AI Tech, na po ang norso po nga ato po silang gikwanan o 1 hectare po nga property nga sila ila ang Department of Agriculture, ang College of Agriculture nila sa Norso Gihulman, Mike, sa ilang research programs nila, diha ko nila gi-conduct sa La Libertad, no? Kina na sila area dito, na sila goat farm, o nakatanong di sila gwanay lain po nga tanong, Mike. I think po ako masayop, nakatanong di sila grapes dito, Mike, pero wapabang ko patilawan nila, Mike, kung kumalo ko nga kumusta na to ilahang gitanong nga grapes. So far, Mike, maingid ang gagantot sa tuang PCA. And I would like to remind you, Mike, nga gimension naman na to ni before, kanang ilang paggamit nila sa property like sa kanang TCA, Mike, dili na ingon libre nga igamit nila yuta sa munisipyo. Ang sabot na to ana is after na sila production sa ilang seed nuts na 30% sa ilang production, Mike, kailangan nila na ibayad si LGU as rental sa tuang property. And nga ako na lang i-compute ang value ana, Mike, para nako in 8 or maybe 10 years siguro Mike mabawi na gani git ang sini cost sa papalit na to sa yuta sa 17 hectares mabawi ras aning 10 hectares sa PCA within the next pila ka years Mike. So maayo kayo para nako ang dagan sa kanang PCA nursery na to dahil sa Martilo.
0: Naon naman tay mga tungod sa atong simultaneous broadcast karon sa Star Radio sa Atayasan kong siguro na yung mga naminaw karon nga mga farmers no ilabi na sa mga nag kwanpod og coconut, how can they take advantage of kining sa coconut nursery dinha sa La Libertad?
1: Well, wala pa may makastudyo sa PCA, anak Mike, no, sa akin. Ilaha naman ka ng 30% sa LGU sa Lali, ka ng 70, ilaha man na siya. So, ang ilahang istorya na ko, Mike, of course, unsa o man nila ng signats, ilang man ang dituyo, naghimo ng nursery niya, para at least natay available gid na signats sa katong ganahan, gid mo tanong. So, para nako ang best way nga ma-distribute mo na, kay Lisod mag kung imo bilang sa online sa online mo nga kutob sa farmer mga ayo diha muli niya lang diha taga tunulan man nimo seed nuts for me para naagud say kaning monitoring and evaluation Mike. Better kung ato nang ihatag sa malang lain nga coconut co-ops nga sa district Mike or not even sa district bisag sa whole sa probinsya or even mangani sa gawa sa probinsya kay kanang atong PCA nursery dili ra man para sa Negros Oriental no para man puna sa mga nearby probinsya. So mas better para nako nga mag-meet ta sa mga lain coconut cooperatives Mike like sa La Libertad na may usak na may kanang murag umbrella organization ang coconut co-op diha sila may atong sabuton nga pila kabuk ilang gusto nga sila na imbahala o distribute nga sila na po sabot po sila mga member kung unsa po scheme po sa ilang pag-distribute pwede pa pabayaran ba nila sa ilang kapunungan sa gamay lang at least ba nga nalang di mabalik na po mahatag po sa maintenance na lang po o pagdagal na lang po sa ilang association pwede po na nila sabot sa buton. So depende na sila ang mga polisiya nga masabutan nila sa ilang grupo Mike.
0: Right, so ang pinaka maayong buhaton kong is for these coconut organizations and associations to connect with PCA diha sa May La Libertad.
1: Yes, Mike. Ator na yung meeting mo na sila bilang sa May para kung available na to ang mga signats nga at least tuduan na to sila unsa ang pag-avail nila nga mas turian po na to sila kung unsa po yung mga maayong polisiya nga ilang i-develop nila para maayo po ang pag-distribute nila sa mga lubi kay di magod para ako Mike listen magod na puro libre nga wala kay imong kagulingon imong nga kuan ang counterpart Mike kay dili mo gud mo ma-appreciate ang value usahay kung ilibre-libre nimo bakit kasi siguro ana ipaglabay na po na nila kay ang pusili po na ana hindi na dawat mo po nila na libre so better gud nga at least nagud sila gamay lang gud pud nga ma kuan nga di man po na di man po kita mo kolekta ang ilang counterpart Mike para man po na sa kuan Mike para man po na silang association na po ila harap kung un kwarta po na siya.
0: Correct. Kining atong gi atubang karon kong matud pa sa pag-asa strong El Nino dili ba ni maka-affect sa pag tubo ang mga kuan ko mga lubi?
1: Well, of course kailangan kita og tubig anak Mike para ato nang ma-water na tong coconuts para at least maipon ang production po diya sa iyang mga seed nuts Mike no kana di asa ko ano di asa Martilo kanang property nga 10 hectares kapag anak niya naman po is sapa Mike or creek or matawag na yung mga medyo river naman din siguro na kilapad-lapad naman na siya gamay. So pwede rin na nila nga ipump Mike padung ito sa ilahang mga lubi. So at least kung na El Nino nara po option na po ang PCA nursery na ito Mike na asa sila makakuha ang tubig. But again di saan kita mong kumpiyansa aning El Nino Mike kay matod pa sa itong mga balita nga nadunggan posibilidad kaya ano yung abot pa ng Agusto September pa ng kainito na ito. So I hope lang gid nga dili kay magabihan na ito ang kuang gidani ang ito ang nasud ani Mike kay naka-experience tas El Nino last time Mike digid lalintong pinakabulan nga pagkainita magkasunog-sunog na ng bukid sa kuang Mike sa ang sini kay makita nimo nga dry na kay ang grass nagasunog-sunog ang bukid. So I hope nga dili gita matamaan og maayo ani
0: tinood kong because I think 2 weeks ago ang naaytoy area sa Ayungon if I'm not mistaken ang nag grass fire as well and Canlaon also na dako na sad ng damage sa Canlaon.
1: Tinuod na Mike kanang inana ug bagi Mike bisod kini mo na i-control kay usahay tungod sa init dry na kayo ang kanang grass dali na kay masunog secondly pud ang hangin pud sa bukid mo imo makapa accelerate og maayo sa kuan Mike sa kanang sunog no so lisod na pagka nimo i-respondihon nimo adto kag bukid mo mangita kag mga tao nga mo mudagan para mo bisbis o kaya mo patay anang sunog di idalin kaya ako naka-experience dito ko na dito sa among balay sa kantupa may kahapit po maabdan o kinang inanang nga brush fire o dito po sa martilo po may nga nirespondi mig gabi may kaya mong i-try o palong tong sunog di idalin actually may pasalamat siguro sa mga rescuers sa La Libertad o katong mga ni-volunteer mga tanod o katong mga lumulupyo dito katong tayong nga itabangan gina mo ugwan palong tong nasunog dito sa martilo katong pag-il ninyo.
0: Nya, narabay uban aning istorya kong nagsugod ra sa sigarilyo?
1: Tinood, kanang digit sigarilyo kami, kanang uban nga, tuyuon po nila o kuhan po, para mahawa ng kuhan, tuyuon lang sunog para panglipyo sa mga dahon diya, ayaw mo na niya sunuga, kay tako kayong chance mo mukatag pa na ba? So, I hope katong naminaw, be careful lang din mo kanong panahon na, kay init na dito kayo ang kining panahon nung nga, musamot pa gining El Nino, so, kanang kung namang gigamay yung sunog mong ganit, may pag-inyon na lang tabangan na lang daan kasi mudako pa na nga mag-abot na ginektarya na ang sunog like katong experience na to sa last El Nino, Mike.
0: Correct. Arita kong sa kuan kay naka-monitor sad ko kay for the past weeks, ang CITE naghimo sa mga admission tests and of course, for the past years as well, na inform naman nato ni mga katawan kabahin nining nindot kay nga programa ninyo and partnership with CIT sa Cebu, na finalize na ba kong naka-monitor ba ka kung kayo human naman da, ata ang admission tests nila?
1: Well, actually na ang conduct na to admission test last week sa La Libertad, Mike, no, na daghan taga upper barangays, Mike, sa laing-laing mga lungsod nagay taga Alundan, Bindoy nga kana boundary occidental na nanulhugit sila dito sa La Libertad para mo take anang CITE, no, sa katong na bag-ong naminaw anak anang CITE, usa na siya ka institution dito sa Cebu nga gatudlo sa mga estudyante dito o kanang mga laing mga textbook nga mga kurso, no, so katong ganahan interesado ganahan sila 1-year diploma course available kayo na napud sila yung mga katong si tawag kani computer Dili Engineering, Mike, Computer Technology nga 3 years nga mga diploma courses, Mechanical Technology, uban pa. So, libre ni siya, Mike, nga napagin sila yung dormitoryo, pagin sulod sa ilang skulahan para ang mga bata, Mike, dili na maglisod kung asa sila mapuyo dito. So, very, naka-adukos facility po na sa Cebu, Mike, very top-notch, Mike, ang ilang dormitoryo, na pa sila yung ilang mga nakapilya, na pa sila yung kanyang premier room, Mike, nga very, very nindot yung kayang ilang facility dito sa Talamban. So, niyani na po sila balik sa First District, Mike, kaya nangita sila mga scholar na gustong muskwila, anak nga, mo take advantage ng ilang programa. So, ato pong itabangan ng CITE, Mike, atong gitala sila sa mga lain-laing high school sa Kabukiran para mo baligya sa ilang programa, mo baligya sa ilang skwilahan dito sa Cebu. So, na mga, I think, 50 kapintong ni PEXA exam, Mike. Although, adil lang sa kumumensyo, tila ang napasar, Mike, ato lang himuon na surprise, Mike, kaya ano lang ipos maybe today kung kaysa itong nakapasar sa katong exam. So, katong gahulat sa resulta, basta ko sa ito nakarong adlawa, no? Maybe late na siguro ng ugma siguro. So, stay tuned lang mo o follow lang mo sa Facebook page na ito para ma-updated mo dayon.
0: Yeah, nalababoy target anak kong as to the number of kwan scholars nga ipadala.
1: Actually yes, Mike, may target ana, Mike, but kanang atong i-apply kay nato, Mike, dili pa gani na ka kwan kay sila nangita ko mangani sila mga laing scholars pa gani dito sa South, sa Negros, sa Occidental po napoy yung grupo dito nga ga-advocate po para ani nga madala sa Cebu puning mga estudyante. So daghan lang bisa available, Mike, nga atoa lang katulang ding willing nga mga estudyante nga mag-take ani kay dibe lalim nang especially if ikaw naanap juga na rakas inyo yung barangay CD nga na nakasibu mo skwila na may uban good mic dili mo muda yun kay ngayon's familia. So nangita ko katong may interesado good mic kay kining makahuman kasi lang kurso nila, Mike, dako na kayong chance ganigid nga makatrabaho ka kay kining mga kumpanya sa Cebu, mga like sa BEPSA o guban pa, Mike, ilan na nang gisabot yung CITE nga wala pagay ka mag-graduate sa imong kurso gisabot na ka nga gitagaan na ka kontratang na patrabahoon sa ilang kumpanya. So unsa pa may gipangita ni mo kung trabaho mga imong gusto na nakadayon imo pagkakabagskulan gisaaran na kagtrabaho.
0: And of course kung importante sad ang suporta sa pamilya.
1: Tinood, Mike, so kana usaha kana kung after sa exam, Mike, amo gubong ipatawag ng ginikanan, Mike, kaya mo silang storyaan kay di taganahan ba nga mabot ng Cebu nga sayang kayo nang in-enroll na ka na nakitution fee sa hanggang libre of course pero ang swilahan may nagastuan o kanang ang partner niyang agencies like TESDA and then di ano mo tiwa so back na among i-brief appeal ang parents Mike para siguro good nga kung kasado mag ka imo ging tuwason ng imuhang 1 year or 3 year na kurso depende sa imuhang i-applyan.
0: Tinood kong kay ang usay ang estudyante kaya pero usay ang mama mingon man nga gimingaw na kuni mo dong.
1: tinood na siya Mike yung usay ang parents ko lagi nga mo po'y mangita po nung reason po na ako ang kaya lagi sa plating uban pa mo nang kita sa opisina Mike kahit nagpunta nila.
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Natay pipila ka mga hot issues karon sa national that I'd like to hear your thoughts about this. Kay diya sa Congress kong murag, I don't know kung asa na ni karon kay murag medyo nahilom ra sa gamay kining sa VAT bitaw kong na may gi-move karon nga from 12% to 10%, especially kining crisis nga tong giatubang. Do you have an update ani kung asa na ni dapita?
2: Are you talking about ang VAT?
1: VAT, yes. Kining value-added tax na itong 12%, there has been moves in Congress nga kung mahimo ipababa into 10. Muna ako nadungog nga number, 10%. Nakai-update ani kong kung asa na nidapita?
2: Well, actually, Mike, na ko sa Manila karon, Mike, no, kay karong Monday, mubalik, resume namin sa muang session. So, I think one of the main topics na mo, na Mike, is kana, no? So, before... I think last week to Mike, nanay mga story daan na i-story ang house na mo nga mga posibilidad nga muli gina na inay mga certain congressmen o mga lawmakers sa Senate pod nga ganahan sila nga tagtangon na na especially karon nga mahal na kay ang gasolina og kinikrudo wala on na lang git ang VAT parang sa panpod sa fuel na to Mike no pero nay mga lain-lain nga mga stand ang mga congressman po ng uban nga ginahan po sila nga makontinue ra na para kanang kwartang makuha ko no may mahatag ko na to og ayuda po sa mga katawhan ana po yung uban ingon nga kung kanang ayuda man gud ang usually ang makadawat ra man gud kato magumpong sa unsa ni katong kining mga pantawi ug uban pa ana pero katong mga middle class di wala may ayuda sa middle class so na po yung uban ingon nga ato na lang iparehaon na lang gud wala on na lang ginato para at least parihatanan ba. So, tanaw na to may karong Lunes karong wika kung unsay kwa na to aning sa kwan Mike para madebatehan namo na scenario Mike.
1: Yeah, so if you were to ask you kung unsa may do you think okay na tong pag-suspend sa excise tax or mas nindot kining pag-ubos sa VAT as what you've said murag hapiros tanan makakuan, maka-avail.
2: Well, personally, Mike, para na ako, Mike, no? Better na lang din ang walaon na lang din siya, Mike, para at least matagaan kong alibyo ko ng middle class. Kaya sa kanugang panahon aning na COVID, Mike, na itong pandemic, na yung mga ayuda-ayuda, unsa pa ng mga pangitabo na ito, Mike, mga kalamidad, na usually, ang dilit-dilit mga kong, Mike, is katumugong middle class. Baga karun, kinimitabo na ito sa Iran, kita mo gutanan na apektuhan ana dilira ang pinaka-ubos although ang pinaka-ubos may pinaka-vulnerable pero para na ako kung angay din siya nga matagag alibyo ang tanan so para na ako mas mayroon yung walaon may kasanang ipadayon na para makapahatag tag-ayuda sa pila na kabukpod.
1: Pero when you say walaon kong is it walaon forever or just for this time nga na ay crisis
2: because well, just this time lang just this time lang right nga nagalisod pa ta because aning problema nga malipayon gayt ta kay please nagkaubos-ubos na ning ato ang fuel karon mga sa past few weeks murag kaduha na manigani ni ambak og 20 pesos pagkanaog ang ato ang kuan ang presyo. Malipay ra kita at least dili na kayo skit-sagit unlike sa previous weeks pero di pa mong guni wa pa mong guta kasiguruhan ni Mike na mahuman na ba ni kikining kang Trump ug sa Iran wa ta kabalo ceasefire pa sila karon nga wa ta kabalo after mo mobalik na pud musaka na pud balik so kan laban sa ulo Mike kinud tuga istorya
1: you
2: para na ko mas mayo na dito nga kwan ni Mike kanang kurigas na gid nga kwan tanan wala ang tanan.
1: At least no kay mingon man pud ang gobyerno gud kong ang mula gina kay ang kining tax manggod is the source pod of income sa ato ang gobyerno aron adunay mga serbisyo ang ikahatag usab so ang imo kong is at least for this moment na naatay crisis karon
2: yes Mike at least makuha na lang siya Mike kanang taxes mong tinuod pag istorya nga makaingon ka nga kailangan tag taxes para natay ikatabang natay ikasuporta sa itong mga programa pero ang dakong issue na to ano may kanang atong taxes kung giyon sa food ba ginaghan mo kay atong issues karong good nga ang atong taxes gi abusaran ra pud sa mga certain ra pud nga mga politiko uban pa mas better nang i-tighten na lang siguro imong bakus Mike nga at least kung bahala gamay ra kang taxes ang importante lang ang dili mausik ang taxes sa mga tao.
1: Tinood, no? Kay kung mugamay na ang taxes, at least, kumbaga, diretso sa para sa serbisyo sa katawhan. Dili na maingon na ito, madula-dulaan pa sa uban.
2: Malower ang inflation din na ito, Mike. So at least, hopefully, mubalik kung kanaog ang mga presyo sa mga palaliton, Mike. Not only ang fuel, of course, musumpay, magitanan, anak. So, kung wala o nimo na, at least ang inflation po, makontrol po din mo, Mike.
1: Correct. Kung kahapon, gi-celebrate na to,

0: ang Labor Day, no? And isa sa mga gipanghingusgan karon sa labor sector, kinibitawang pag-unify sa minimum wage. Kito bitaw mawala una daw kuno ning provincial rate, kining kay lagi ang palaliton pro pareha raman. And I think this is also one of the things nga ginahiskutan karon sa Congress kong naba kay imuhang kuan ani panglantaw aning maong issue ha.
1: Ako mo kuan lang ko Mike, nga daghan kay mga polisiya ang gobyerno Mike, mga sometimes ang mga policies madili magud ka ng science driven or data driven ba. Kana kung mo advocate ako sa ka polisiya Mike, tan-aw nato sa data Mike, kung unsa man po epekto, ano yung mga resulta niya to ang i-propose. Kanang sa iyon mo kay na istorya Mike, nga sige para malipay ang katawhan atong isaka ang sinong minimum wage atong isakag maayo lipay bitat yung old pag-historya Mike, pero imong tanahon po sa other side ana Mike, makasustain to mapod ang mga business owners po og karang padayon silang negosyo nila nga di sila kaapas sa sweldo nga gi-mandate na to nila. So what if masirado ang mga negosyo, di madaot na ekonomiya, imbis na kay sweldo sa una nga mohingon ka nga kulang pasiro na nung unkong kung masirado gin. So kailangan din nga data driven siya Mike, tanahon din nato kung sa epekto gid ani bili lang ingon nga sige para malipay ang mga tao itong isaka what ay patanaw sa data, tanahon sa din nato kung sa data ana Mike.
0: Right. Pero kung kuan kong kay tirod na kay monang dili sa yon no pag adjust sa mga minimum wage, kay we are also looking at the capacity, especially kung kining mga gagmay mga negosyante as well, kay kini murag naglisod na pug kuno gani ni sila ginhawa ang atong mga gagmay nga mga negosyante. Pero kining kuan kong kining pag-ingon nila nga unified, meaning Luzon, Visayas, Mindanao, pareho og minimum wage. Do you think mulusot ni siya sa Kongreso ko?
1: Kada mo lagi na siya lisunon, Mike. Kung nag-ingon ako ba nga, before tamo pasara na, Mike, mumuhang yun sa academe o kinsa mga ganit ng agency na relevant anak, Mike, mga trao na ito ang data na kung muna itong buhaton. If natin i-propose, isaka na ito ni this much, kung sa may epekto anin sa uban. So trao na ito ang data, Mike. Again, dili lagi pwede nga mag-mugna at nag-polisiya, Mike, nga wala ito tanawa ang actual nga data ba. So, tanawa na ito ang data din anak, Mike, before tamo mutando anak. Kaya para nako, di mo pwede Mike nga ang rate sa Manila, taas ka ba lumang kutadaan nga taas mong kay ang cost of living sa Manila. Kaya kung imong parehaon nimo ang imong rate nimo sa Manila dito sa probinsa, ang mga negosyante sa probinsa, kaya ba nila nagiparihay lang sundon nila sa mga tao sa Manila? Diba? So, imong ka nga adili atong buhato na, bahala na lang negosyante mo agwanta. Kaya kung musirado na negosyante, patay atong ekonomiya po.
0: Mas daghan po na apektuhan kay daghan mga empleyado.
1: Tinood na si Mike, naghan mag instances na itabo na ito sa story na ito sa Pilipinas, Mike, like itong, I think, ang Apo Cement man siguro ito nga, gagawil galagi sila, gasparite sila, gusto sila patasan ng sweldo, ang itabo, sirado, nanon ang kumpanya, no? Silang tanan, pila kalibo, nanon yung naman ang trabaho.
0: Tinood. So, pero kini kung wala pa ninyo nahisgutan sa plenaryo, kining mga moves?
1: Actually, nanaisugod anak Mike, pero wala akong kita sa data gina anak Mike sa itong akong ingon ba nga, kung lagi sila study gikun. Dakin naman ko yung mga party list Mike nga ang ilang advocacy nila is para sa mga workers, sa mga labor o guban pa nga. Kaya sila mo mag-inasigil sila duso, good nga, patasaan. Kaya mo ang namutar nila, mo mag-ilang advocacy nila. Pero ang muna gina, ang ilang gipromote nila, ato bang gitanaw ang other side po anak nga makaya ba po nato po. Kaya again, dilit na sila lalim ng surya nga, sige, patasaan. Kaya ikaw politiko ka Mike. Bisag ikaw ang sorry on yung sige sumut juga. Pero ito tanaw ng angkwana na nga dili ba na siya after imong patasaan, dili ba mo suffer po ng ekonomiya ni mo ana?
0: Tinood. And I would have to agree, no, nga kinahanglan gyud nga data driven as what you've said, because I think the data nga mugawas